wangwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yaga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima njagwangwa kunalu tamjei muntu

kalanda tonatar mito shaman di namba bosham pipado le mama dano lenga maleko luka hoba dana shira kona kucheta chata tamo karena jo serie mantulo jamula ki obo thago da shira zamnya uwe jata nal chaye na daga gatala khoso da nal dada na kanje la mara tu madure na de shadur sadur na dan na dure na sorye dana jothyo na shandu wa chaye maloi na aptraria punara bhama dana malko do jama khora kominye konte na di botala bulo so kande bachara na ambi chokada sore kande dilapana ve to anna waja dana sagana damo na te pata na tawa kasare na gota pipa maitala shka kucha kamo so kalde sa tula damo ta dilapati ta jakya samula dana dinda tika samara ke sipina damo na para bota bulua bolang kota zagya dana tole na ta bulung kaka tukuna pala manche dina saluan to sai ke sa onda ya ke ondo karma ma goda bombena pada chakko dana jala wande sakala koina gantu tamano tu bume tau kase paira na na ni gire sai gire ke mare gila watan taran tirau ti terde se banga sumya mira para danga ta ta ki sona es damo to mato ke zika danga kya mai tu bushe kura ka balia kuchya kana ki lenge ke didi gosta maya na gadia go de teme tia komara bawa sige balta ka da sa koira olia dro sheta kalo miri kalo ge goru olia dro sheta go da na one na di ne ka we to pe kana mai re silla sa ne go da charma da la me ne go de bolte sama tha ke tasi banagin bakka ki wadiya babba volkana warata wachiya gango chama ke tano atai na kirai na thuppa sanna ogata shuba kuma laita bala pate to nan santa mar to mala gire na kataka wa parote dana o banagin bakka ki wadiya babba volkana warata wachiya gango chama ke tano pula sa kadamita or dia wande zigana o shipinga sena ga simole gasana paisi jame go na ga danga arda dalena o dadai mara el yoga karetna shara na utalai mara el yoga nani kachi mara o asaina el yoga lega ama ketana o silaza ta maina volte samada ki o bulaita urachi